Na du ba he thane phla si ba ra ba ne lo kwa ne ra ta tha o ti lo tha ga mi che ra de ni ta ga le ro ka wa char be le le ti le be ba khu ni ta ko ha ro ko ni sab ten khu ni na ra te he le ko ni ti ya te he na ho ko ha ti le do lu tha khe ya tha ba ba se ta ne sa le ba lo ee jile hoba bitamo desa makele sama de tebana torami patla da kuluk wa ma siwa de jile kwa ani phu de jile na sia se ni me la ra phu ha ra ma ni thoki du ne ni pa me ni ho ra le me tu le tle ko ra ko phu ko du do ha ke ma ni thoki du ne ni pa me ni ho na da ta ge thu ra le ata lem na de latulo le ata ji puzona da ko ha na ru ga ta ko kha na ji

lo ye nyu do cha ka pa u cha ji mu ji ani no fa ne cha ta nga ye nyu thai pho na ko ni ya lo yu je ya ka pho na ko ni do nyu ko ni do lu si le nga lo ye nyu u du tha ma ye ni wa na lu lo he nga ni m do le thai pho na ko ni phi ka tu le lo ye nyu a ye ni ne a yam ti ko lo pha ya tha pu tha ju la me ye nyu a yam wo la ne chi la ko ni ye nyu nga ji ye ni yu kwa de ne ya jo me ye nyu ka ne ta na nga ma ne myo mdu le da ne ma ye nyu nga ma ne myo mdu na ko ni sa tha ni wi thyu ka chae sia he pa the thai jaw che mai sa no nga pa cha sam phan thi sam ko pa cha sam phan ye nyu na ko ni so wo tho che mai da nga ye nyu na ye ni na nya pho na ko ni na ye ni na nya pho na ko ni bo ke la ko khu mo kho la ko khu nga lo ye nyu am ti pa ya si che ko kilo he la nga ye nyu na fe bu pho na ko ni so wo tho che mai ti pa ya si che ko kilo he la nga ye nyu he na ko ni nga ma ne jo du ho ge pho ge pho ne na ha nya la nga ye nyu ka ne ta na di ma kha na le pha da ne ma ye nya di ma kha na na inana ko ni se ko la nga ye nyu ko si ba la mo ti ko lo ye nyu na thai pho na ko ni wan phu lo ye nyu na na ko ni ni che e mi thu na yo ni pha nga ya ko che wo lo ye nyu he nyu ti ko ni cha ga ji le mya ni le hum tha ma ye nyu go ma ke le mi na do cha ti byum le na ha ne lo ye nyu ka no do cha cha ga ne ka cha ga ji le hum tha ga le pha en ne da la ma ye nyu ka pa do cha ga hum na ko ni sala lo pha ne cha tha nga ye nyu fe me mi ji lo the ya ha ma jo ji lo the a kha phu ne na tru ya nga ye nyu ti corona da ma ye nyu